0: Dapo nga mga babasi ang kasi nga hilatong siya nga. Tap-tap nga mukimin ka.
1: Manila na panag look
0: nga. Ito uli nga. Hige mo nga. Ito dito.
2: Ruy力坚硬的护具下, 是凝脂般柔软的果肉, 带着澎湃的芬芳, 甜美细腻, 有水果汁味,